monsieur Hamidou Boubou Diaye ma lajje ko ta samantal buyaga do ndey tetnirde bando baba mero dana yoro mojo malado o wi yoro ko seyil makko ko ba makko wallahi min ko seylam ko diom nafli ma o ya kawma ko muhammadin o ya mawlu umar dia tetnirde bando dana yoro mojo malado kaw ko buya jammaaje belgique o ko diw dokkal tawi diwani beljere fo mura anda anda ta ko moddi balar ko majjani balar ko bonani majjani banar kaldu bul walidu wi non e do la malla dida bonnati sari nyaagal dimmo majjani bawul le yesu wi ma wanda tawi ala do wallahu heni an garda nyaagade mo amayat kanko mo garda nyaagade o maye kuwer tawda mo nde hela ala ara don tawani mo ko fon gala don

Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Un yai birema jogo pondi ni yai birema jogo. Un yai birema jogo pondi ni yai birema jogo. Samba ya amgoni aktarani awali. La garan kodab birai mandungu wal jojo kurambizan nena ute nyai bo mi mudu nyai sambandi la nyai mi chi jam jami nyai hudu bo mi mudu nyai majwati me nyai mudu darangoi nyai hudu bo mi mudu nyai majwati me Samba kurme na yai wali biram pati ani yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali.

wokon mangi nan doyon fana Nigeria ko lo Nigeria aben kono bi tanina dal mo meke ka Emmanuel Barza

jangal de hono alwa sar ittal halato do ko sam kumbali o re kolam mi nemo wonde be belti o mo jula do jam jam mabbe o salamata mamoudou so o wel demo e banda he mo 2000 francs salamata mamoudou non yo andu yimbe ligi hay mo nan no jom galle makko on jondire yimbe chamaji andana kul ma ay allah ko tan jaw kul ma yimbe yimbe jidama o yidama woni ko wawde metti ko wawede malagim mala wolu kala jaawi do ko dem mi nema do wallahi be belti sey ja ko gonga mi den o mi na wayno da samba wara nama do banda woni wona kambe jeedum ni o mi inde samba kumba al tafsir e inde yara ja e inde samba hamad ya samba faida o usman sidi bongel so o be o sey la makko be belti nabo jorni be semil fu el quatrième o timmi ni hanke ngarimi do e ni hande ndi wonden do alaade nafoore mon manke aminta sa on teddi ni kam on nafi on jiddi kam on balli kam sa da yidi huuno non a walla dum da non doro wonta kan musi baro wonta kan musi

Anu sumanja ecer pulo. Kalajaya sarba. Boye bangandi nami ko be welti wallahi feña golle mona balle mona jesmi. O juri kam ballal haddi gaydo mo biyo mbi yido yimi nawdu be do yor. Wallahi haa. Sejja. Minen mi do welti alaraande mi do welti ndudo suudu. Na ngare mi do hanki de. Wor ko kemme amare mi hewal dum sabi ngam nam do ko. Onay gandal juli. Am do ko barke kadi no moji andure on. Ko beydaari wona ustare. O do wayas kay o moddi. Ladde woni sa yalti ladda dannima andari bangi hirna nga yari mo ganduda andari bangi funna nga yari mo dam ganduda andari rewa yari mo ganduda andari wol gayer mo ganduda awindana braaji nogas ataw jalt dalla wol mo jeede na e wuro son gonda ladde on gelum dirsa ha mayo dano wuro ni heewi yimbe ta wadata to yimbe ngari be no ko bandiraado goddo fo andu ko goddo daralam do li de video wirtu de sebe sugale ene mun ene ngandi mi dadde min kono mi gendi ko do ene jemi non e galleji men ne jemi e mawbu men ne jemi e gade men kono non Allah mi rebi gendi ko do Allah bad nono mi galtere mom ne am nja sagu mar non haali no ipe en dajo ne waji halwar na de chali Amadou mawni ko Oumar miñam o yaawi fer ndarja o ndaw jamaaji di mbadata o ndaw dumaaji di mbatta o ndaw be jide jidu deema tama hebo taw jabde bandum ne sadi ko haaje bandi buri ko mbelorto da kenno ko tan be ngol dum bande kawron

jiɗa foof gasat ha heddo ko wonno ko walla ko duuri gasata dan noon de ko ala ko woodi nde kanko ko woodi fof gasi kadi o heddo noon beltima bande onoon heeɓi nokku

dangkal macha tuba ne ko daw nyaaw ba kama ko indi gila tag ga ko war xox mukhrije biram faat ma dawras la yendo njojam njojam yendo daw birma yendo ba yendo nan ay seta ko du zamba faat ma mukhrije jor jurom li ngey lañu sa xawre set ba.

ngeen bala waxate ak ñoom di deen ma wu ngone faal amina jaw faral di kubal ngaak mbo borom na se gañu bari golul mbam sa xewaro madun sa xewal do na mbay jimbi kura jam mbay ñaxana ngaal gu ko dugu mbay jana bob mbo jaxu nga.

Ya, Miñaki mamaya. Tumane nan da ko hawranani ma e jonne de. De wonde juddinani mi do wawde hoddu. Juddinimi do tan ko yidde.

Kubija sambana kral sambana sambana li bukhar toro. Wai kangu falfa masai, njaga falfa masai, biti lo kafa masai, ata dauru mate, kasamba kanva masai, matumbule na baje. Ata fal joy na wet, kudu kuro kuro nyon, kubu chak mate dau fal, farala ba mate kate inder drum tabara, nga de kermai. Tau bale amu sukoro, yiti dom kumbay nye, yadom rabbi dal. Sama kumbay nye, rey na leber, lim ye mi kumbay nye, rey na nye. Sama kumbay nye, setel na gay na nye. Amu du fati mu, amu do, mu nye le, kulu nafsu nse, kati ma, utifa bulu mu na levan. Cham batim sey mi ngel di pe ak ndon di cham batim sey amna dam ni cham batim sey batim sey tar gan sen te jop mo su ci abdou lay ndia faati ci bi ci mara jab mo sa di ke sa bay sa o mu met kul na su sa ha to ma

morgan sen te djoppou mo ci abla ngel faati ci bi ci mala djab mo faari ci sa mbay taw mo net ko no ci sa to

ga kumba laube annababu mujul zakar fal aqdatu fal aqdatu jaj hadisa toy ay bandagn ay qadisa bandan qadisa fal ya ima zab mi ñu yobbu ñor memu way tour wa nga ñor ak roqa qadisa

0: pour nous wone ko nak ci samba jeubere lima don faral di wax rek xaar bay ma jaag ak bi bot nu nek fi ci soranu ma haa daaro mbay mo jojo ci goor ñi lay bu jaay samba mbu nu wal ba tuku soda mamma dik fekk nu fi fatale ñay kulim joom day fatu ki ne la kuma fatte ne ma ba ko xam ngeen ne xol set na tay ji ñu bay na xaar bi momit def walal ci bi def moko bu
1: waaw jaga li nga wax lepp mbay deug la waye nit lu mu am moko may bopam te dama leen wax ni ndaanan du ko ñaan ndanan kay limu bëgg moy kuy ndanan ni mom ngay xalé bu juddu ci way don way mana way nak tabarkal te yaqulo te boole ci nak ya ak te gene kula jur xam nga ko kula mak xam nga ko jox ñepp respecté li nga yéne sa bopp nga diko yéne ñepp kon bo amé bes kuy gor bu bokulon ak yow dara sax te

sey lom de tok yalla ci ngum dum man wonna sa wuro na fo go xama lom tan bidu mo na ci lom dibina da fa wonay la de net mom so woni mo ci di wonde mo di anda dum buri so yama kari ko mo ci hay sa anda ma dañe mako mbele so yama kari ko bonda hay sa anda ma ni no so nit woni mo di ni mo di ne sa boni inde ma bonni so inde mo di na mo di inde bonna mo boni fa samre fa fa do so nit ci go so ngal ci fa samro inde bonna ma ha kama inde yar dina ka tin na hay ke su

0: 등급이 두 발로?
1: 두 발로 물어보네요.
0: I'm going to go to the hospital.
1: Ɗum hoɗi malisaju hoddemi malisaju nde ko ɗo min mi yiidam holno ko suwonir hakkude men e yidde andudema kadi e yidde jotodiral hakkude men e yidde jotodiralma e yimɓe tawaɓe ɓe onon tawaɓe bannoɓe e neɗɗo foddi woɗɗo heɗade banno e fo yewo mum dow ha heeɓi less mo gandunomi hen e momi anda hen fomo ɗaldi ɗum hoore ɗe sababu baɗɗo hakkude men no ko sababu mo jinmi kadi ko sababu mo jettani on kadi mo juurami temen nayyi e inde mani sadu seydi ndiaye jara jaabi ko haali ko waɗi temmere nde mille franc lettre sala temmere o wiyata mo yara debbene cikkallaɗe jofamo jolande e sembulanel gawdule wona awɗe feere jutoten sa yi ka cuballo hay goto yeddata sa yi ko sintu jam joore jeeɗa e goto yeddata majo noon hunde fof ko haalno e mum haalama pullo goto ari darɓe mbimo naga tuddo wi Samba Diallo ɓe mbimo santa duro yokotona ko buyagga mi haali ko ɓooyi

0: rasulullah wi'mo muhammadu ko jettude allah amadu ko gudde yettude allah rasulullah ko nulada billahi ko sehil allah limamul mursilin kanko ni almami julbe katimul lambiya e kanko adi tagel sakiti feñje dina goddo wata feñ cagal dina makko ha ñande yawmi basuna wi'ci del bubu suwa wi wadi do maana en temedde joy mudum yama ba
1: wono do fudaren
0: mal barka ba wi Khalid Musa wi badi do temedina sama gidaado be badi hare arbe be dabu ngata ciodde ngol juddo ngata daande si o wi akati mun lambiya e kanko adi tagel sekti fedde dina goddo warta fen cagal dina makko ha nyande yawmu yuba suuna jibina ko makka o dañi duubi chapande nay o firi makko fay madina o nula wada annabi o hokka sayyidina ababakri be mbimo baamu bombi be mbimo siddiki gongi do kanko adi gongi de kala tagore am kanko adi gongi sambala jimbiri

wodo duwa mo budu yoda cha nyal alkamisa na jofa aljuma to jamma jengi ba wodi so ba duwa wodo duwa mo mi jabo ba jodi hañ mana kam jibril alayhi salam jippe do leedo halani ngeloba ngeloba jodi ha nyalo mo nyalli alkamisa jofi aljuma ay so nyawuji pecce tan so ne

fatale ndjay kulim djoum ndey fatou kinela kuma fatene ma ba ko xam ngeen ne xol set na tay ji.